May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nag-

0: tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.
1: Music on board.
2: 李志嘉拿大多伦多社交媒体拥有千万订阅的艺人男子

0: Temperature ranging from 26 to 32 degrees, and the humidity is 70 to 95%. Let's move on with the next 4 days. 26th to the 29th, we're wrapping up pretty much
1: August.
0: August, which we're only until 30, no? 30 lang ba? Answer.
1: 31.
0: Nobody's, huh?
1: 31.
0: 31? But July is 31 too? So, oh, no wonder napakahaba.
1: Hindi, mahaba talaga yung August.
0: Haba.
1: 31 days. Two times in
0: Oh.
1: a row.
0: Two times in a row, no? Kaya ang bagal ng
1: 31, 31.
0: sweldo eh. And then, ikaw nagsweldo ka na eh.
1: You
0: We didn't
1: see,
0: even get the chance to get popcorn, no? From him.
1: biglang pumasok kayo kagad. Sabi ko, chief, yung iniisip ko, chief, yung confectionery nandun sa right.
0: Hindi na eh, kasi nag-uumpisa na yung movie, di ba?
1: Di pa eh. Nakaupo pa tayo dun eh.
0: Bale, kumain ka naman ng Shake Shack after. Napunta ka pa dun sa bagong ano yun? Sa bagong flavor, di ba?
1: Yung okonomiyaki na walang shrimp.
0: Walang shrimp.
1: Na walang octopus pala.
0: Anyway, sa ating forecast from Wednesday all the way till Saturday, still a bit of rain will be experienced starting Wednesday to Thursday. A medium to higher medium chance of rain on Thursday, 26 to 31. Humidity ay nasa 70 to 95%. Pagdating ng Friday and Saturday, high chance of temperatures rising up again. Likely, mas mainit na naman po ito sa new territories. And the humidity would be about 65 to 95%. Ako, I'm amazed with that humidity factor. Because normally, hindi naman tayo umaabot ng ganyan ka. Yung ganyan ka, ano? Ganyan kataas yung humidity. At saka ganyan kababa yung humidity.
1: Lagi naman eh.
0: Na mataas.
1: Na mataas.
0: Oh, pero ito yung 65 pa rin eh.
1: Mataas na yun.
0: O sasabihin mo na naman sa akin eh. Hindi sa umaga.
1: Sa umaga yun eh. Tulog pa tayo no, naka-aircon pa. Hindi pa natin na... Hindi pa sumisikat yung araw.
0: O hindi ka na naglalakad ng doggy, no? Wala na yung doggy sa'yo, no?
1: Wala na. Wala. Nakakatulog na umayos.
0: Wow. Umayos, ha? Okay. Anyway, sa lahat ng ating mga kasama sa araw nito, meron pa naman sana akong i-request kay Tita Kerry, pero next week na lang yun.
1: Ano yun?
0: Di ba, si Direk na naman gagawa nun, hindi naman siya eh.
1: Wala pa naman siya eh. Oh. Pwede pa naman eh.
0: Yes. Hindi, kasi kapag ginawa ko yun, kailangan i-set up kasi ni Direk eh.
1: Ah.
0: Oo. Oh, kita mo, nag-iba na naman yung itsura niya.
1: Oh, may sinabi kay Direk.
0: Sinabi kay Direk. Hindi, ako na bahala kay Direk. Ako na makikipag-usap kay Direk. Kasi pag kinausap ko yung talent, wala, malabo tayo sa talent. Lalo na kung teki pa man din.
1: Nako.
0: Diba? O, kita mo, nagdadalawang isip na siya ngayon mag-on air.
1: Tama lang.
0: Okay. Anyway, bago yan, tsaka muna, check muna natin ang weather forecast sa iba't ibang parte ng daigdig. New York City, it's cloudy with 19. Paris, 22. In Sydney, it's 15. In Riyadh, Saudi Arabia, it is 43. Pag nakikita kita ng ganyan, parang ka naglagay ng foundation eh. Ang puti-puti mo. Los Angeles, it's 21. Toronto, it's 17. Low of 14. In Rome, it's 32. 28 in Madrid. 28 in Barcelona. Slowly, the heat wave is tapering off in Europe. In London, it's 20. In St. Petersburg, it's 18. Feels like 15. 27 in Tokyo. 29 in Singapore. Kuala Lumpur, 31. Manila, 28. Bacolod, it is 28. Ilocos, 27. Pangasinan, 27. In Baguio, it is cloudy and it is right now 19 Celsius.
1: Buti pa doon, 19.
0: Ba't dito naman at 20 sa atin?
1: Pero pag lumabas tayo, 35.
0: Oh, ganun talaga, wala tayong magagawa. Okay. Itapon na natin sa kanya. Tapos pwede na akong umuwi. Ano? Ano yung tinuturo mo doon? Ay, ito? Ang alin?
1: Okay na daw ba po yung light?
0: Hindi, parang numipis nga yung mukha mo eh. Hindi lumapit.

0: Lumapit-lapit ka ng konti. Yan! So, bigla ka nagkakulay.
1: Oh, parang ang puti niya nun eh.
0: Di ba kanina?
1: Oh, nakakatakot eh.
0: Oo, oh, sabi ko, parang kang naglagay. Johnson's baby. Yung partner ko dito, tumatawa sa'yo. Tingnan mo. Di ba, buti na lang, hindi ka namin naririnig. Anyway, all the way from Kainta. And, nagpaano pa eh, nag-commercial pa eh. Yan, sige. Kasi sa susunod naman, bibili ka ng cup yung walang pangalan. Nilagay mo.
1: Na-jerick na naman siya.
0: All the way from Kainta, hindi na daw umuulan sa kanila. Konti na lang. Yan. Please welcome ang inyong... Kawawa na may itsura niya. Parang nilataga ng kalamansi.
1: Napaso eh.
0: Please welcome ang inyong Tita Gary.
2: Wala oh.
0: Sige na, ikaw na.
2: Yes, nako. Magandang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan. Diyos, Marina Banggi sa Indoga Boss. Na imbag nga rabi ka na kayo amin. Masantos siya na biid sa kayo namin. Maya pa bengi. Kaya kayo nga, good evening at salitang Arabic. Masakal ka. Buenas noches, señorita, señora, señor. Es muy poco poco, es muy tanggal yung kono. Pwede ka na po, porque grande, diba? Strubenites, Armalite, prakatakatakatakata. Nung kaputol. Buenas noches, buenas sera. Mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, TGIF na naman po. Thanks God, it's Friday, of course. Sa ating mga dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers around the world, saan mang sulo kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening from Kainta, Rizal, Philippines. Ang inyong tita kaya.
0: Wow, si Summer Julie is back. Nanonood sa atin from San Pukong. Si Tita Gail. Si Sivels Manaman, who's watching us in Banbury. Banbury, right? Banbury. Kasi Amerikano, Banbury.
1: Sa UK.
0: Sa UK. Sa UK is Banbury.
1: Banbury.
0: Okay. Banbury, okay.
1: Nag-comment lang siya.
2: Okay, okay.
0: Huh?
2: Okay, okay.
0: Yes, okay. Mapagpalang gabi po Kuya Mike from Carlota Cruz. Si Janeth Abrias. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bumabati from Taitong Yun Long together with my co-worker. Ayop pa, ayop pong sabihin together with my... Ano ba tawag po sa Tagalog? Kasambay. Co-worker, okay. Na English ka lang ha. Co-worker na si Sheila Velasquez. Tita Josie, all the way from Red Hill. Naimbag na rabi tayo aming kakapisat. Tita Agnes, getting colder and light sweater na. Wala na. Hindi na kayo pwedeng mag-barbecue.
1: Yun nga yung masarap eh, mag-barbecue sa lamig.
0: Sobra naman to.
1: Oo, dahil yun yung heat source ninyo, tapos dun kayo nagkakwentuhan.
0: Kasi nag-iinuman kayo, no?
1: Hindi, bahala na yung inuman. Gusto ko yung pagkain.
0: Oo nga.
1: Oo. Wala na yung inom. Sila uminom sila. Sila yung mabubusog ka.
0: Si Vilma Banag, kasama natin from Tunmon. Si Tita Gail, sabi niya, kain tayo ng watermelon. Si Miss...
1: watermelon.
0: Miss Donulak. Hello po sa inyo. Pagbati rin natin kay Rebecca Concepcion. Hello po! Marita Soriano, watching from the Philippines. Tita Babes. Kasama rin natin si Lynn Fotoza, si Tita Kathy Haro, kamusta ka dyan, Tita Kat? Hope you're doing okay. Si Danya, magandang gabi. Si kamusta yung pusa mong alaga? Ano yung breed ng pusa mong alaga, Danya?
1: Meow.
0: Ano? I kind of wanted to question that. Ano yung nadinig ko? Tama nga, meow. From Tongtong, si Marie Castillo. Mula sa Milano, Italy, 21 degrees, Tita Edna, at si Tita Maylene, Shirley Torres, at si Elizabeth Berbon. Parang nagbalikan kayong lahat ah. Ano kaya ang reason na nagbalikan kayo? Si Tita Helen Kaimo, yung favorite na suman mo with...
1: Biko.
0: Ah, Biko pala.
1: Tingnan mo, suman.

0: Ang tuloy.
1: Oh, sige, sige. Biko with?
2: Yung peanuts.
1: Peanuts. Yes. Oh. Parang alam mo na rin, hindi mo pa natikman yun eh.
2: Hindi pa niya natikman.
3: Tikman ko, nung isang event natin, di man nagdala.
2: Ah, oo nga. Tapos may photo.
1: Yes.
2: Yung dun, yung, yun yung sa ano, sa...
1: Sige, tuloy mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan.
2: Voltes 5 yung nasa...
1: Voltes 5? Tan-taran-taran. Dapat meron tayong ganun, yung prompt. Yung tan-taran-taran, tan-tan, pag hindi mo ma-remember.
2: Oo, oh, sige. Download ako, lagay ko dito.
1: For sure, pinakamarami niyan siya.
2: Oh, 100%. Oh. Tingnan mo, hindi nakikinig ko.
3: Hindi ko natikman yung mani, walang nang mani nung makarating sa akin.
2: Huh?
1: Really?
3: Oo.
2: Eh, nasa itaas yun.
1: Nasa itaas yung mani.
3: Baka nakalubog.
1: Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Walang hiya. Palagay ko yun ang lagi nating i-play.
3: Hindi na naman kami mapakali dito sa Pilipinas. Ha? May darating na naman na bagyo.
1: Mm. Oh, kasi kung dadaan sa
3: inyo. Neneng.
1: Ang pangalan?
3: Neneng.
1: Neneng.
3: Oo. Oh.
1: Meron na
3: din. Eh si Neneng na kapitbahay namin, kababalik lang eh. Umuwi. Inano nga ng asawa eh.
1: Oh.
3: Ba't ka alis? Nung ano, di ba? Tatlong linggo kasi eh. Panay ang ulan.
1: Sunod-sunod, yes, that's true.
3: Sunod-sunod, walang tigil. Mm-hmm. Ay, umuwi doon sa, ano, sa nanay niya.
1: Tawa na, pagbati muna natin kay Tita Carlota Cruz. Miss ka na namin, Tita Kerry Kuya May. Punta na po kayo sa Catholic Center, bumisita. Tingnan ko po kung may chance ako makabisita tomorrow. Si Danya, sabi niya, blue eye, Kuya Mike, pero di ko alam yung breed.
2: Blue eye. Ano nga ba yung breed na yung pusang walang buhok?
1: Oh, naka, alam mo na, ew.
2: Sphinx ba yun?
4: Sphinx cat.
1: Sphinx cat.
2: Really? Oo.
1: Di ko gusto yun. Parang,
2: parang ang laing daga eh.
1: Oh, yun.
3: Takot yung itim na pusa, tapos yung mata.
1: Dilaw.
3: Diba? Oo, may sakit sa atay.
1: Hindi, okay na sa akin yun. Kaysa naman yung Sphinx cat na yun.
3: Grabe.
1: Kinabutan tuloy ako. Leos, Marie Castillo, Tita Agnes, si Emily Pingol, kasama rin po natin ngayon. Parang nagdatingan kayo ah. Si Carlota Cruz, sabi niya, ayun, kanina binati na natin siya. At si Lermar Merto at si Pearly Cabril Crabadilla, sama rin natin. At watching from Parkview, si Tita Marlene, kasama rin natin ngayon. At si Teresita Solihon from Taikuching. Ayan, okay tayo. Si Evelyn na no. So, magtutuloy-tuloy pa rin ba yung ulan dyan? Ngayon wala nang ulan, ano?
3: Ngayon wala, dalawang ano, kahapon at ngayon medyo mainit na, no?
1: Anong medyo mainit na? May araw na.
3: Nagbabalikan na yung ano eh, nagbabalikan na yung mga umalis eh. Ngayon kapitbahay namin si Nene.
1: Oh, okay.
3: Tatlong linggo, talagang ano, umalis. Pumunta sa nanay niya. Tinanong nga nung asawa eh, bakit ka alis?
1: Ano sabi niya?
3: Eh, mahap dinner o eh.
1: Hmm. Gracias, magandang gabi.
3: Remix ba naman eh?
1: Si good evening po kay Mike. So long ka po. Ngayon, sinong I love you the accents? Tita Kerry? watching from TST side. Ano tawag dito? Naku, meron pa siyang sinasabi. While walking. Ah, naglalakad ka ngayon. Okay. Sino naman kaya nilalakad niya? Tita Kel, may pusa kami dati, blue at green yung mata. Ayon sa lumayas na nga ng bahay. Madalas kasing walang tao.
3: Ay nako, dito sa amin lagi ginaano ko yung ano, yung bubong namin sa rooftop.
1: Dahil
3: tangali pa pag naglalampungan.
2: Teka, sure ka ba pusa yun?
1: Oh, baka hindi pusa yun. Baka naman kapitbahay niyo yun.
3: Hindi, nasa ibabong ng bubong eh.
2: Kahit na.
1: Bakit?
3: Naghabulan eh. Baka minsan di ba pag ayaw ng babae, kinaagad-kaagad ng lalaki dito?
1: Paano mo alam yun? Paano?

0: mo alam mo yung pan-pan mo alam mo.
1: Eh, pinakamas ng konti. Kaya si Jenna, binubugaw ko yung mga tinamaan kayo ng magaling. Magkaanak na naman kayo.
0: Bayaan mo sila. Problema nila yon. Di naman nila kailangan paaralin yung mga anak nila eh. Tita Joy, the spoiler, kasama rin natin ngayon gawin from Shao K1. Itaag na sabi niya dito, speaking of pusa, natatakot ako sa i-check ko bahay sa Pinas by CCTV. Walang ilaw tapos may dalawang mata na umiikot, yung pala mga mata ng pusa. Tita Edna, kami naman dito maulan sa Milan at hanggang kahapon, the end of summer na nga. Maayong gabi sa inyo tanan, Kuya Mike ang at Tita Carrie. Watching you both here in Diamond Hill.
1: Wow. Si ano, alam na alam ni Gail, oh. Grabe naman, Anli Dilig. Eh, tatlong, ano yun, tatlong linggo, tag-ulan eh. Alam mo, yun daw yung mga pagka malakas ang ulan.
0: Mm.
1: Masarap daw sa bayan yan.
0: Kaya nga, yung mga pusa sa inyo. Sa Pampanga.
1: Ang dami pusa. Si Nining nga.
0: Oy, si ano? Yung ating si Miss Alejandra Veronica na nanonood sa atin all the way from Pampanga, Bayan ng Baha. Si Emily sabi nga nito, ang ingay-ingay pa yan, Tita Kerry.
1: Oo, lalo na yung sa madaling araw, hindi ka ba naman maiinis nun?
0: Bagay.
1: Alam mo, sila yung ano, sila yung nagbebembang na napakaingay na hayop. Yung pinagmamalaki pa.
0: Eh, ganun talaga yun. Mainit ang araw eh. Gina Lopez, Victoria Agliam, kasama rin natin ngayon si Tita Kerry, yung 50K, pag binawas ang tax, ang net ay 39.
1: Nanalo siya eh.
0: Nang?
1: Nanalo siya sa tinayaan niya.
0: Wow!
1: Cut.
0: So nanalo siya ng 39,800.
1: Oo.
0: Wow naman. Paano naman kami dito, Tita Kat? Ano yan? Taiwanese dollars?
1: Yung Gcash ko, ha?
0: Ha? Tapos madala mo na lang sa akin yung share ko, ha? Wala ka sa pusa namin. Yung babae what? Ang humahabol sa lalaki. Gusgusin pa. At ang arte-arte ng lalaki, pakipot pa.
1: Pakipot? Wow. Parang si Romeo yan, ha? Kapot.
0: Okay.
1: Nakakasabay ko sa LRT.
0: Oh, binigay mo ba yung ano mo? Yung messenger mo sa kanya?
1: Oo, kung ano, pagka wala siyang magawa, magkita kami sa ano.
0: Saan?
1: Robinson.
0: Really, ah?
1: Yeah. Malay mo, may second
0: conversation kayo?
1: Conversation.
0: Pag hello po kay Charito de la Cruz, magandang gabi po, Tita Kerry, Kuya Mike. Miss ko na kayo talaga at hindi ko kayo nakita. Ingat po kayo lagi, mga idol. Si Norms, hello din po. Magandang gabi po sa inyo. Okay. 8:28 sa ating programa. Sino ang ating conversation ngayon?
1: Ay, naku, si Annalyn. Tsaka yung kapatid niya, parang pusa.
0: Si Annalyn yung letter sender.
1: Si Annalyn yung letter sender. Hmm. Yung ate niya, si Cora. Parang okay. Pusa rin. Mahilig sa bembang. Okay. Ani mga anak eh.
0: Ani mga anak? Ni sino? Ni Aileen?
1: Ni Ate Cora.
0: Ni Annalyn pala? Ani Ate Cora?
1: Oo, si Annalyn wala pang asawa. Malalaman natin.
0: Paano alam?
1: Share. Ano eh, nag-share siya ng ano niya. Maganda rin ito na makinig po yung ating ano, mga kapwa OFW. Nakaka-relate kayo sa problema ni Anna.
0: Si Jolene nanonood sa atin all the way from Iloilo. Nagpuli pala si Jolene.
1: Hoy! May baan nga ka na, Jolene?
0: Wala pa.
1: Why pa?
0: Isa si Jolene sa ating mga cancer survivors yan. Si Jolene. Sabi ni Tita Kat dito, oh, Kuya Mike, tumama ako ng 4 digits. Na numero 6835. Oo, new Taiwan dollars.
1: Wow!
0: Almost, ano ba yan? What's the conversion ng Taiwan? Ha? 9,800? What, you computed it already?

Dako na po tayo sa ating lobby ngayon. It's me, Tita Carrie. At kasama ko po kayo sa pagpapayo sa problema ni Annalyn. At palagi po nating sinasabi na lahat po tayo dumadaan sa mga matitinding pagsubok sa buhay, matitinding problema, matitinding dago sa ating buhay. No? Daanan lang po natin. Huwag nating tambayan. At manalig tayo sa ating poong lumika. Lahat yan may kasagutan. Amen. Hallelujah. Ito na po ang sulat ni Annalyn. Dearest Tita Carrie, tawagin niyo na lang akong Annalyn, 30 years old, dalaga, at almost 8 years na dito sa Hong Kong. Sa aking Chinese employer na recommended ng nanay ko na isa ring OFW dito. At up to now, andito pa rin sa Hong Kong. Kahit ilang beses na kaming nagdidiskusyon, nagtatalong mag-ina, na mag-for good na siya, at enjoy the rest of her life sa Pilipinas. Dahil sa nakikita ko rin na kadalasan, pag may sakit siya, may karamdaman, lalo na hindi pinapaalam sa akin, para wag lang akong mag-alala, ay lalong nakakagalit lang. Dahil pwede naman siyang tumawag o mag-text sa akin para makapagpaalam ako sa amo ko na mabait naman at lagi naman akong pinapayagan, lalo na pagdating sa nanay ko. Grabe, Tita Carrie. Apat kaming magkakapatid at pangatlo ako sa magkakapatid o ako ang pangalawa sa bunso. At may pamilya na rin ang bunso namin at ang dalawa ko pang kapatid. Ako na lang ang walang asawa sa ngayon. At baka hindi na rin ako makapag-asawa dahil wala yan sa isip ko ngayon. Ang gusto ko, bago ako dumating dyan, financially stable ako. At hindi ko iaasa ang buhay ko sa mapapangasawa ko. Good. Eh paano kung magkagusto ako sa wala rin? Eh di nga kaming pareho. At ayaw ko yun na mangyari sa akin, Tita Carrie. I want to be smart, mautak sa bagay na yan. Ayaw kong magpadala dahil sa gusto ko o dahil mahal ko. Paano naman ang darating na araw para sa amin? At yan ay alam na alam ko dahil sa nangyayari sa mga kapatid ko. Dalawa ang kapatid kong magkasunod na panganay na babae at ang bunso ay lalaki. Kaya tatlo kaming babae at isang lalaki, Tita Carrie. Buhay pa ang father namin. Kaya lang sakitin na rin. Retired itong government employees. Buti na lang may pension pa rin siya up to now. Kaya iyon ang pang-maintenance niya o pambili niya ng gamot niya sa araw-araw. At minsan, ang masaklap, pag nasusugod sa ospital, malaking gastusin din. At hirap kami pare-pareho dahil sa malaking bayarin sa ospital. Kahit may mga discount na yan, naku, tama po kayo. Kaya tama po talagang bawal magkasakit at bawal ma-ospital sa atin. Kaya po ako sumulat sa inyo, Tita Carrie, para madinig o mapanood ito ng nanay ko. Dahil matagal nyo na siyang tagahanga, Tita Carrie. Kayo ni Kuya Mike. At natulungan nyo na po siya noon nang lumapit siya sa inyo tungkol sa contract ko na hindi mailabas ng agency. At iniipit daw po noon dahil need na agad magbayad ng placement fee. Kaya ang ginawa niyo po noon, Tita Carrie, pinatawagan niyo sa konsulado o sa labor ang agency at agad naman pong nilabas agad ang papers ko at contract ko at naiayos po agad ito sa konsulado dahil urgently needed po ako ng employer ko noon na kilala ni nanay ko. Kaibigan kasi ng employer niya. Kaya laking pasasalamat po, Tita Carrie, ni nanay ko noon. Dinalhan kayo ng tinapay
O yung parang cheesecake noon na gusto nyo daw. Talaga. Alam nyo, gusto kong cheesecake, kundi sa mandarin, sa Starbucks. Yabang ano. Class. Ay, naku, hindi ko lang matandaan yun, ano. Pero, salamat naman po kung nakatulong kami sa inyo, lalo na sa nanay mo. Thank you. Alam ko ang pagmamahal ng nanay sa aming lahat. Kaya lang po, Nay, masyado na kayong naaabuso. Ilang beses ko na kayong kinakausap, hindi nyo ako maintindihan. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. At huwag nyong masamain ang sulat kong ito. Masyado nyong nakukonsinti si ate, ang panganay namin, Tita Kerry, na may 6 na anak. Siya ang may pinakamarami, yung pangalawa, 2 lang, ang anak, pati yung bunso namin, 2 lang din. Siya na walang kakanyahan, siya pa yung maraming anak. Nay, hindi matututo si ate kung palaging ganyan na nakaasa sa ating dalawa, lalo na sa inyo. Nagagalit kayo sa akin dahil pinagsasabihan ko si ate na mahiya naman sa inyo at maawa sa inyo dahil halos lahat ng anak niya gusto niya ipapasan sa atin. Lalo na sa inyo, Nay. Mali naman ho yun. Di natin ginusto na magkaganon siya, Nay. Pero siya, ginusto niya yon. Ilang beses na kayong nabaon sa utang ng dahil kay ate at sa iba ko pang kapatid na sa totoo lang naman, hindi natin yon na responsibilidad. May sarili na silang buhay, lalo na si ate. Alam ko na yung hiling niya na bilhan nyo ng cellphone ang 2 anak niya, ginawa nyo yun. Ibinigay nyo. At nang mag-request sa inyo ng laptop, yung anak niya, pinadalhan nyo. Nay, hindi mo magsusumikap si ate para masolusyonan ang problema niya dahil lagi kayong andyan. Nagalit si ate sa akin, Nay, nang huling makausap ko dahil sinabi ko ang nasa loob ko na ang kapal ng mukha mo, ate. Hindi ka na naawa sa nanay. Eh laging ang may sakit yon at laging nataas ang dugo. Ang blood pressure. Alam ko, stress yun sa'yo. Sinabi ba na bang sobrang yabang ko na at madamot ako? Kasi diniretso ko siya na bakit mo kay nanay pinapapasan ang pag-aaral ng mga anak mo? Eh may trabaho ka naman. May trabaho din ang asawa mo. Parang napifil ko yung galit mo. Nay, yeah. Nay, magalit ka sa akin. Talagang makapal ang mukha ni ate. Hindi yun mahihiya o maaawa hanggang lagi kayong tumutulong sa kanya. At bukod tanging siya lang ang ganito dahil yung 2 kong kapatid bihira namang humingi ng tulong yun kahit sa akin. Dahil meron silang hiya. Hindi ako madamot, Nay, kung talagang kailangan. Kaya lang, kailangan po na matuldukan na ito. Hanggang kailan ho kayo tutulong sa kanya? Paano kayo? Ganyang may sakit na rin kayo. Nay, pinalaki nyo kami sa tama at pagmamahalan na magkakapatid. Pero sobra na po si Ate Cora. Stop na, Nay. Lagi ka nang may sakit ngayon. Hayaan yung si ate ang gumawa ng paraan sa mga problema niya. At kung talagang nidlang at nasa balag ng alanganin, talaga, doon lang tayo tumulong. Hindi yung up to now, kayo ang takbuhan ni Ate Cora para sa mga anak niya. Di ba? Sobrang kapal na niya. Sana Tita Kerry, nakakahiyaman. Nais kong maiparating ito. Hindi lang sa nanay ko na hindi ko nababanggitin ang pangalan, kundi sa kapwa niya rin OFW

0: kapwa ko rin OFW na nasa ganitong kalagayan. Up to now, hindi ako makapag-asawa dahil andun ang takot sa akin na magaya ko sa mga kapatid ko, lalo na sa ate ko, na halos na yata lahat ng problema sa pamilya niya binabato sa nanay namin. Patawad, Nay. Patawad. Kung nasabi ko pong makapal ang mukha at walang awa sa inyo si Ate Cora. Dahil iyon naman ang totoo. Dahil kung mahiya si ate, kung may hiya si ate, hindi niya gagawin yun sa inyo. At kung awayan o kaunting respeto sa inyo, ni hindi nga nag-alala nang sabihin kong sakitin na kayo, laging nataas ang BP nyo. Kaya gusto ko yata ni Ate Cora para maging totoo ang sinasabi ko, ma-hospital kayo na eh. Nay, alam ko at dama ko ang inyong pagmamahal sa aming lahat na magkakapatid. Pero dapat nyo na po itong tapusin. Kawawa naman ho ang tatay kung uuwi kayong may sakit na at alagain din. Ganong sakitin na rin si tatay. Kaya nga ho, next year, 65 na si nanay ko, Tita Kerry. Kaya sabi ko, yun ang last para maiuwi niya na yung long service award niya. At huwag niya sabihin sa mga kapatid ko na may tatanggapin siyang LS o long service. Ngayon ko naiintindihan, Tita Kerry, kung bakit maraming OFWs na ganito ang sitwasyon gaya ng sa nanay ko. Dahil sa sobrang pagmamahal, sa sobrang pagkonsinderin sa mali, na pwede namang itama, pwedeng ituwid, habang may panahon pa. Bakit kaya po, Tita Kerry, karamihan ay ganito, na hindi man lang iniintindi ang sa kanilang sarili at ang kanilang pagtanda at pagsuko ng kanilang katawan sa darating na panahon? Paano matututo ang mga anak kung ganito ang magulang? Paano magtatagumpay talaga ang isang OFW kung hindi niya pinaghahandaan ang kanyang susunod na bukas at taon, lalo na ang kanyang pagtanda sa darating na araw? Nai-share ko po ito sa inyo, Tita Kerry, dahil kailangan po at gusto ko talagang maipaabot ito sa nanay ko at sa mga ganito ang karanasan. Sana mabasa mo ito, Tita Kerry, sa lalong madaling panahon dahil sakitin na si nanay ko para makapag-desisyon din siya sa sarili niya. Kasi ayaw niyang makinig sa akin eh. Baka ho makinig sa inyo. Yours truly, Anna Lynn of Happy Valley. Hi.
1: Si nanay, ang pangalan ni nanay ay si nanay.
0: Ayaw niya sabihin yung pangalan, okay. Dahil ano natin eh. Ano rin natin, tagapakinig at natulungan natin nung
1: sinaano
0: yung kontrata niya 8 years ago.
1: Okay, so si nanay at si Anna Lynn, siguro hindi na kayo nagkikita, ano? Dahil ang feeling ko sa salita pa lang ni Anna Lynn, parang gusto niyong sabunutan yung nanay niya. Sa manalupin. Alam niyo po, kung mamarapatin niyo po, alam naman natin na ang pagmamahal ay hindi po yan matatanggal sa isang nanay. Lalong-lalo na para sa kanyang mga anak. Hindi, wala hong tinuturing na masamang anak ang nanay, no? Alagi po ang kanyang pananaw ay para bigyan ng magandang, kumbagay, halimbawa, lalong-lalo na si nanay ay matagal na dito sa sinabi nga na full long service na ang makukuha niya dahil si 65 na siya eh, di ba?
0: Next year, oh.
1: So, base dyan sa sitwasyon na yan, gusto ko lang sigurong isipin na hindi po pagkakaiba ang isipan ng mga ganyang mga OFW. Yung nasa pagitan po ng mga 55 to 65. Kasi ang kanilang pananaw is sila ang nabiyayaang makapag-abroad, sila yung nabiyayaang makapagtrabaho dito,

0: At hindi kinakailangan na isang parte lang nung kanilang buhay ang mabibiyayaan, which yung kanyang mga anak. Isama na doon yung mga apo, at kung siguro madadagdagan pa yun apo sa tuhod, ay gagawin yun. Pero kagaya ng lagi natin sinasabi, oo, di ba? Sa ganyang edad, nagbibingihan, di ba? Kumbagay, nagmamaang-maangan, kasi nga, ang feeling nila na, eh, ito yung happiness ko eh. Pero ito dapat nating intindihin. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan na lahat ng parte ng inyong katawan ay ibibigay niyo sa kanila. Di ba? May hangganan po siya. Lalong-lalo na ngayon, sinasabi nga ni Annalyn, tawagan na lang natin si Nanay Ann. Para at least may pangalan, kasi ang hirap i-address yung nanay na walang pangalan eh, no? Nay, alam niyo po, paminsan-minsan kailangan maging practical din po tayo. Lalong-lalo na kung nagkakaedad na kayo. Ang kailangan niyo pong isipin ay yung panahon ninyo na nalalabi dito sa bundong ibabaw. Ang enjoyment ninyo, hindi yung pagbibigay ng pera. Kasi tandaan nyo po, ito nga yung sinasabi nila eh. Bakit tayong mga OFW hanggang sa kaya, hanggang nasimot na, at wala nang maibuga, tuloy-tuloy pa rin. Diba? Yung sakripisyo ninyo is beyond. Pero sabi nga nila, nanay yan eh. Pero hindi ho rason ho yun. Hindi ho rason talaga yun. Dahil alin nyo po, sabihin nyo man, and I can guarantee this, yung mga ganyang edad, hindi nyo sasabihin at hindi ho nyo ipapaalam ang hirap ninyo as long may makita kayong ngiti sa mga mukha ng inyong mga mahal sa buhay. Pero siguro, sabi nga ni Tita Kerry, nanggagalaiti na si Tita Kerry at handa na siyang ilabas yung sama ng loob niya. Doon sa... Hoy! Anim lang anak mo! Sabi ng mga kasama natin dito, good evening po, Kuya Mike, Tita Kerry, nanay ni Annalyn, may meeting tayo bukas. may quorum na. Sabi ni Tita Edna, Annalyn, naiintindihan ko si nanay kasi isa rin akong ina, walang ina na nakakatiis sa mga anak, pero ang anak ay nakakatiis sa ina. 'Di ba? 'Yun yung pinapalabas nila eh, 'di ba? May yung sinasabi mo nga eh pang-aabusong with love. 'Yun yung ano eh, 'di ba? 'Yun yung pinapalabas. Si Joy the Spoiler, sabi niya, alam naman natin na pag naging nanay tayo, ang pagmamahal natin sa mga anak natin ay hindi talaga mawawala. 'Yan kahit nag-asawa na sila. Ang anak ay nagkaapo na, pero wag namang maging konsentidor.
1: Agree.
0: Diba? Sabi ni Tita Gail, Cora, may free contraceptive sa health center. Magtungo ka doon, humingi ka na utang na loob. Yun na, matanda lang ng 3 taon si nanay ni Aileen sa akin. Dapat isipin ni nanay ang kanyang pagtanda. Hayaang matuto at magsikap si Ate Cora ni Annalyn.
1: Ano maraming ganyan eh. Natin, yung mga matatagal na natin dyan na mga nanay. Ano sa kanila yan eh? Parang hindi sila nahihirapan.
0: Walang katapusan, no?
1: Hindi sila nakakaramdam ng pagod. Pagdating sa mga anak talaga eh. Pagdating sa mga anak, yung kahit sabihin mo na ipagsigawan mo na sa kanila na, Nay, mali ho yung ano ninyo, nakukonsinti nyo sila o what, no? Dapat maturuan sila ng leksyon. Pero, yung time lang na yun, pagkausap mo sila, parang ano lang eh.
0: Nawawala na. Wala na naman. Sabi nga diba,
1: yung pagiging nanay, wala talaga eh. Walang katapusan.
0: Sabi nga ni Emily dito, masasabi ko lang, po na isang nanay hindi kayang matitiis ang mga anak kahit ano pa ba, kahit ano pa, iba kasi yung pakiramdam ng nanay para sa anak. Hindi ka pa kasi naging nanay. Hindi mo pa ma-feel hanggat wala kang pang anak.
1: That's very true. That's very true.
0: Diba? Pero kagaya ng sinasabi natin, there should be limitations eh. Diba? Kasi minsan, yung, meron, bato-bato sa langit ha, tamahan mo, huwag magagalit. May precursor kasi yung iba na sinasabi nila na the reason why ako tumutulong ngayon, kasi ini-expect ko yung mga natulungan ko, they will return back the favor. Diba? Pero alam naman po natin, nasa panahong ngayon, hindi na po uso yun eh. Maaring yung mga inilabas mo at ibinahagi mo sa kanila, hindi na siya mababalik. Kagaya nga sinasabi natin, yung investment na inilaan mo doon sa mga bata o sa ano, sasabihin nila yon, karapatan ko yun eh. May mga ganun pa minsang, di ba? May ganun pang estilo ng minsan yung iba eh.
1: Yeah, kaya diba? Nga maririnig mo lagi doon sa mga magfo-for good na talagang may mga edad na, tapos may mga sakit na, di ba? Na nandoon yung pagsisisi. Kaya nga lagi ang pagsisisi nasa huli. Pero tayo yung may control eh, sa buhay natin eh. Hindi tayo dapat magpa-control sa kanila. Diba? Kaya maraming OFWs, hindi lang sa Hong Kong, kahit sa iba't ibang bansa o panig ng mundo, na masasabi mong tagumpay nga sila, diba? Na matatawag sa pagtulong sa kani-kanilang mga mahal sa buhay, pero malaking kabiguan naman sa kanilang personal life. Kasi pinagkaitan nila eh. Diba? Yung sarili nilang posisyon, kaligayahan, ano lahat eh.
0: Labas buhos. Lahat, labas. Labas buhos lang talaga.
1: Buhos. Yun ang napakahirap sa mga OFWs natin. Hindi lang naman ang mga nanay eh. Even yung mga kapatid na nasa posisyon na wala ng magulang, pero parang sa kanilang naiatang yung responsibilidad, ang dami ring ganyan. 'Di ba? Na talagang hindi na nakapag-asawa, hindi na nabigyan ng atensyon yung kanilang sarili dahil nga sa pagmamahal sa kanilang mga kapatid at pamangkin. At huli na rin nung maano nila na dapat pala inasikaso rin nila at pinag-ipunan yung sarili nila. Marami pong ganyan, hindi lang si nanay. At marami.
0: Sabi nga ni Norms dito, hoping and praying na yung nanay ay magkaroon po ng pagmamahal sa sarili din. Para makapag-ipon din siya, pwede naman pong patuloy ang pagtulong sa mga anak, mga apo, basta nakapagtabi o nakaset aside ang certain amount para sa kanyang sarili.
1: Eh, tingnan mo na lang yung ate, di ba? Yung ate Cora. Nakita mo yung niya,
0: mentality. Mentality.
1: Diba? May trabaho yung asawa niya. Pero yung mentalidad niya, dahil hindi siya nabigyan ng tamang leksyon ng nanay, dahil nga lahat ng hilingin ibinibigay. Dapat ba, responsibilidad ba ng nanay yung mga anak niya na papag-aralin? Pagka humiling ng cellphone, ibibili. Pag humiling ng laptop, ibibili.
0: Naalala ko yung, I don't know if you remember that, meron tayong isang kababayan dito na nanalo ng isang cellphone na Samsung pa nga. Pumunta pa nga dito na, di ba, na inano natin, nagpakuha tayong picture, binuklas yung cellphone, sinigurado na maayos yung cellphone. At the end of the day, tinanong ko sa kanya, oh nay, di may bago ka ng cellphone? Hindi, sa anak ko to eh. Tapos yung kanyang cellphone, talagang
1: nakikita mo, luma na.
0: Yagit na yung cellphone eh. Kung pwede lang mapunit yung di ba, ibibigay pa rin dun sa anak. Kaya yung sinasabi natin, sometimes hindi rin natin maintindihan kung anong nasa loobin ng mga taong yun pag nagdedesisyon po sila. Ano ba yung, siguro yung sinasabi nga nila na yung pressure na nalaroon

0: Minute past the hour of 9 o'clock, huwag niyo kalilimutan, servicing the Filipino people dito po sa Hong Kong. 37 years po kami, 40 years naman ang ating partner ng A-Freight Asia Pacific Limited. Huwag niyo kalilimutan ang kanilang mga Bida boxes, no? Instant packing at napakadali na rin po ng kanilang pagbabayad. They accept WeChat Pay, Alipay at HSBC PayMe. No? Meron silang Bida Plus, Bida, Jumbo, Regular, M Plus at Q Plus. Siyempre, sa mga darating na Kapaskuhan, kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo ng inyong padadala. Bakit kamo? Because pagdating ng bear, napakabilis na ho niyan. No? Kailan yan? Sa susunod na linggo, nasa September na po tayo. So kung kayo po'y uuwi or sakali mang gustong magpadala at para makarating mismo ang inyong mga regalo at pamasko sa inyong mga mahal sa buhay, siguraduhin i-schedule po siya. Ang suggestion ko po sa inyo, makipag-ugnayan po kayo sa A-Freight Asia Pacific Limited sa lalong madaling panahon para alamin niyo po kung ano po yung mga cut-offs kasi the closer it is to December, mas mapatagal pa ang pagdating ng inyong mga boxes doon sa lugar na kailangan i-deliver, no? Lalong-lalo na ngayon dahil alam naman po natin sa ano po ng panahon. Minsan nadi-delay yan dahil nga sa may bagyo, 'di ba? Yung lugar na yun ay medyo nasalanta. Sooner the better. Isipin niyo po 'yon, 40 years of excellent service. A-Freight Asia Pacific Limited. 3 minutes past the hour of 9 o'clock. Sa ating programa, ang mga payo pa rin at mga kuro-kuro opinion ng ating mga tagapakinig sa araw na ito tungkol sa kay... Sama na natin, ang pamilya ni Annalyn. Kasi hindi lang si Cora yan eh. Diba?
1: Ang daming relate talaga. Even si Mila Santander, relate ako dyan.
0: Yeah, sabi nga ni Tita Babes, actually, hindi lang pang nanay yan. Yung sulat kung hindi para sa lahat ng OFW, yan. Hoy! Gumising na kayo! Sabi ni Norma, ako po, ito ha, maganda yung sinabi ni Norma dito. Ako po, malaking pagsisisi ang pinaalagaan ko, nag-iisang anak ko sa kapatid ko. Wala akong tinira sa sarili ko. Wala akong savings, tapos pati bahay at lupa ko pinag-agawan ng deed of sale. Saan ba ako?
1: Pinagawan ng deed of sale.
0: Sa pangalan niya, hindi sa akin, nagsabing man lang.

0: mo yan, oh.
1: Ang lupit, ano? Yun, pagsasamantala yun, eh. Di ba? Pagsasamantala yun ng kapatid, eh.
0: Oh.
1: Ang daming ganyan, ha? Na nangyayari sa ating mga OFWs, ha?
0: Sabi naman Tita Dory dito, bilang OFW, ayun, siguro hindi na ako traditional sa lahat ng ibibigay ang lahat sa pamilya. Kailangan nila matutong magbigay. Magbibigay lang ako ng panimula nila. After nun, bahala na silang magpalago. Yan.
1: Ayan, sabi ni Bonbon Perry, madami na ganyang nanay dito. Kahit mali na hindi nila matiis ang mga anak. Ay.
0: That's so sad, ano?
1: Alam mo sa akin lang, ano? Kay Annalyn. Ayan, dearest Annalyn. Salamat sa iyong pagsulat. Salamat sa pag-share mo para maipaalam mo yan sa nanay mo. Nasana nga. Nasana. Nakikinig ngayon si nanay. At sa iba pang kagaya ng nanay mo na palaging andon sa kanyang mga anak no matter what. Kahit ang kanilang sarili ay kanilang pinagdadamutan, basta maibigay ang lahat, lahat sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming OFWs ang kagaya ng nanay mo, Annalyn. Pero sa akin, Annalyn, malalaman mo lamang ang tunay na saloobin, ang tunay na sitwasyon ng nanay mo pag naging magulang ka na rin at nagkaroon ng pamilya at anak. Annalyn, iba ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak. Wala itong kapantay. Wala itong hangganan. May masama ba sa ginagawa ng nanay mo para sa ate mo at sa iba pang mga kapatid mo at sa kanyang mga apo? Alam mo, Annalyn, dito siya maligaya, eh. Hindi mo yan maiaalis sa nanay mo. Kahit sa pananaw natin ay mali. Dahil hindi nga matututo ang kapatid mo kapag laging nakasandig sa nanay mo. Hindi matanggihan ang nanay mo? Hindi ito maiintindihan ng mga anak. Dahil wala kayo, wala tayo sa kanilang posisyon bilang ina. Hindi ko rin maiaalis sa'yo, Annalyn, ang mag-alala sa nanay mo dahil matanda na siya at sakitin. I feel you. I feel you na nandoon ang pagmamahal mo sa nanay mo. Alam ko, dama ko ito. Alam kong dama ito ni nanay din. Kaya lang, hindi mo ito mapipigil sa gusto niya. Kahit mali, dahil para sa kanya bilang nanay, wala itong katapusan habang buhay sila, andyan sila at may kalakasan pa. Alam mo, gagawin nila ang magagawa nila para sa mga anak. Ngunit, sa isang OFW na gaya ni nanay mo, gusto nating ituwid o maituwid ang ibang pagkakamali at sitwasyon na pwede naman talagang itama. Ituwid habang may pagkakataon. Dahil talagang walang katapusan ho ito. Maraming gaya ni nanay, Annalyn. Maraming gaya ni nanay mo. Uuwing

0: malalakas pa. That's the reality ng isang pagiging nanay na OFWs. Naway maging aral po ito at bukas na katotohanan na hindi sa lahat ng oras malakas tayo. At tayo na lang palagi ang Wonder Woman ng pamilya natin. Marami na po ang nabigo. Tumagal sa kanilang pagiging overseas Filipino workers na wala ring napala o naging paghahanda sa kanilang pagtanda. Dahil ang nasa puso, ang nasa isip, ay ang kanilang responsibilidad na tumulong ng tumulong kahit malagay na sila sa peligro. Kayo na po ang humusga kung ito ay mali, kung ito ay tama. Iiwan ko na lang po ang kasabihang, we are the architect of our own life. Tayo ang gumuguhit ng sarili nating buhay. Tayo ang may control at tayo ang may hawak ng bit. Kaya habang maaga pa, wala pong masama na mag-ipon para sa inyong sarili dahil wala pong magmamahal sa sarili ninyo kundi kayo. Muli po, ito ang inyong Tita Kerry na nagsasabing sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin ay may kalutasan. Email lang po kayo sa ating LYTK, lovingly yours, Tita Kerry, sa titakerry@gmail.com. Yes, balik sa'yo, Kuya Mike.
1: 9-12 sa ating programa, gaya ng lagi po nating binabanggit, no, na sa mga ganitong sitwasyon, kailangan po nating intindihin na hindi tayo panghabang buhay narito. So kung ano man yung maitatabi natin, eh, sa anumang panahon, no? Maliit man siya, malaki man siya, o katamtaman lamang, eh, kailangan may naitatabi rin po tayo. At saka, alalahanin niyo po, no? Lalong-lalo na sa mga kababayan po natin. Ano ho yan, eh? Inherent sa kultura ng Pilipino na kinakailangan yung mga, ika nga, mas nakakatanda, eh, ina-anticipate nila yung mga mas nakakabata, anak nila, apo nila, na pagkatapos nilang matulungan yung mga batang iyon, ay kailangan sila naman ang suklian sa panahon. No? Eh, kaya nga siguro nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating lost in translation. Kasi yung mga baguhan, yung ngayong inerasyon or mas nakakabatang inerasyon, eh hindi ganun yung kanilang pag-iisip. Kaya minsan siguro yung mga nakakatanda ay na-o-offend, no, sa sitwasyon na yan. Kaya nga ito lang lagi natin sinasabi, hindi ho panghangganan ang inyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Nabigyan ho kayo ng pagkakataon na gawin ho yun, pero kinakailangan pa rin na isipin ninyo po yung inyong sarili. Ako lang po, ang importante dito, siguro Annalyn, sa iyong nanay, isa rin po yun, ano? Maliban doon sa, idadagdag ko lang siguro ito, na maliban po sa sakripisyo ng ating mga nakakatanda sa atin, eh doon naman sa nakakatanda, huwag naman nating iubos pilitin, nakakayanin lahat. Tapos na at the end, eh, yung sakripisyo natin, nakakalimutan natin yung kalusugan natin. Nakikita ho natin yan dito, eh, di ba? Yung mga nakakatanda na hindi na kaya, kumbaga yung tuhod, bumibigay na, arthritis.
0: Oo, dami ng sakit.
1: Di ba? Natuloy-tuloy. Oo, pa rin.
0: Na kaya ako natutuwa, ano mo, natatandaan mo ba nung nandyan ako? May nakausap pa ako noon nung sa North Point ako nag, ano?
1: Tumira.
0: Di ba? Tumira sa guest house doon. Na, ang tagal na nung ano, tagal na nung OFW ni nanay na nakausap namin sa McDo. Imaginein mo yun. Sabi ko, hindi pa kayo nagpo-forgood. Dahil may obligation pa raw siya sa mga apo niya. Eh, yun yung ano, yun yung

0: extended families na, na ginawa pa rin ng nanay, obligasyon niya pa rin. Pero makikita mo doon sa pagsasalita niya, parang happy siya. At minsan, tayong mga anak na na-misinterpret natin sa ano ba, na may merong favoritism si nanay sa mga anak dahil yun ang tinutulungan niya. Pero hindi natin nakikita yung tunay na dahilan, no, na nasa likod nun, na siya yung higit na nangangailangan kesa yung, sa atin.
1: Correct. I agree. Sabi nga dito ni Tita Cielo, ako seriously, solong-solo ko na yung sahod ko dahil nagbibigay na lang ako ng yung kusang loob. Tapos na ang obligasyon ko pag-aralin sila. Alam na yan ng mga anak ko. Grateful naman ako sa mga anak ko kasi di sila mahilig manghingi. Mas nanghihingi pa nga ang mga kamag-anak. Pero may limit ako sa pagtulong sa mga
0: dapat anak. Po ganun eh. Dapat po talaga ganun ang panuntunan ng ating mga kapatid na OFWs. Alam niyo po, kung sa unang pag-alis pa lang, hindi na natin naitama. Di ba? Yung kalakaran na yan ng pagiging isang OFW na ang tingin ng ating mga kapamilya dito ay tayo na, lalo na sa mga kababaihan, ang pinaka Wonder Woman, Superwoman na kanilang matatakbuhan sa oras ng kanilang pangangailangan at hindi niya mapapahindian, eh wala ho talagang katapusan yan. Kaya nga dun sa mga bagong OFWs natin na nandyan pa lang, bagong dating, bagong salta, please, tanggalin na natin yung ganitong kalakaran at sistema. Hindi na natin maikokorek pa yung mga matatanda na eh. Pero sa mga bagong sibol nating OFWs, maikokorek natin ito eh, na maling kalakaran na dapat magkaroon na ng katapusan at hangganan. Kasi anumang tagumpay na nakamtan natin abroad, di ba? Yun yung napag-aral mo yung ano dito, nagkaroon ka ng maayos na tahanan. Tapos yung pagbalik mo, ikaw mismo
1: ang nawalan. Tsaka ikaw ang nawalan.
0: Ikaw ang wala. Sila, meron. Nung malakas ka pa, paano ngayon? Di ba? Na ikaw mahina na. Tsaka ka magkakaroon ng pagsisisi. Kaya ngayon pa lang, please, doon sa mga bagong dating, mga bagong salta natin na mga overseas Filipino workers, correct it now. Please.
1: Yun ang pinaka-important. Sabi nga ni Norms dito, mahalin mo na lang nanay mo, Annalyn, kasi life is too short. Just show your love and care to her kasi happiness niya yung bilang magulang o bilang nanay. Pagmamahal can... mother, pagmamahal, no, can everything, ito man ay maging bad or good. Si Tita Kat sabi niya dito, kasi noong araw, eh bihira o walang sasakyan, kaya puro lakad ng tao, kaya mahaba po ang buhay kesa sa ngayon.
0: Ay, dahil totoo ka dyan.
1: Sa paglalakad, kinakatamaran na po, kaya bata pa lang, marami na pong sakit at nararamdaman. Si Virgin,
0: no? Lalo na dito.
1: Sabi ni Virgie dito, no?
0: 15 years old, dinadialysis na.
1: Totoo po yan. Need talaga nating mag-ipon tayong lahat ng mga OFW. Mahirap pagtanda na wala tayong ipon. Mahirap pag wala maduhot. Alam niyo po, the satisfaction of one's person's life is not really much of what you have, yung mga naibahagi ninyo, no? The satisfaction is really ano yung pangangailangan nyo. Yung pangangailangan na yun, it doesn't have to be something bigger and much, yung kumbaga masyadong overwhelming sa karamihan. Ano? I've learned to read something, sabi nga ng mga Hapon, yung satisfaction is only about what is just.

0: as right for you. Yung kakunting bagay na yon, yun ang kailangan nyo pong lagi iniisip. Hindi naman kailangan maramihan, malakihan, di ba? Tandaan nyo po, ano, in many Asian countries, siguro, isa tayo sa pinaka tinatawag nating clannish. Ibig sabihin nun, makapamilya po tayo. No? Ang laki po nung ating pagbibigay importansya sa ating pamilya. Sa iba't ibang kultura, siguro hindi nalingid sa inyong kalaman dito po sa Hong Kong na yung mga anak ay yung mga nakakatanda nilang mga magulang ay either sila ay ipinapasok na lang sa home for the aged or kumukuha ng isang katulong na aalagaan, di ba? Tagapag-alaga.
1: Imbis na alagaan nila, no?
0: Oo. So, may mga makikita ka ngayon, lalong-lalo na ngayon. It's so prevalent na, no? Marami na ho tayong nakikita ng ganyan na nung isang beses, nasa isang restaurant po ako sa may Mongkok, kumakain po, kasama po yung ibang kaibigan, hindi ko masikmura na yung anak niya mismo yun na kumakain yung nanay. Eh, syempre, mabagal na kumain yung nanay. Ano? Nirarush nung anak. Sinisigawan niya, dalawa lang sila dun sa mesa.
1: Oh, okay.
0: Parang yung feeling ko na ano ba ang meron sa kanila na very, kung sa atin yun, kahit na hindi natin siya kadugo, ibibigyan natin yun ng kaukulang pansin at pangangalaga, di ba? Kaya nga, di ba, sinasabi nga nila na minsan over and above yung ating call sa pagpaalaga ng mga yung matandaman o bata, kinakalinga natin sila na parang atin. Nung panahon na yun, parang ako nga yung nalumo po ako, parang gusto kong sabihin dun sa babae, "Hoy, pakainin mo yung nanay mo. Dalawa na lang kayo, kung ayaw mo siyang kausapin, hayaan mo na lang siya, di ba? May oras naman, hindi ka naman nagmamadali." Naintindihan ko yung parte ng kanilang pinag-uusapan. Sinasabi niya, "Kung ayaw mo kumain, di huwag kang kumain. Ay, di uwi na kita." Ay, siyempre, yung nanay, siyempre, pag ganun na po yung bukang bibig nung anak, siyempre, ikaw naman, bilang nanay, dahil parang wala ka nang lumalabas, na wala ka nang kakanyahan, di ba, nanghihina ka na nga doon sa sitwasyon, ganun yung trato sa kanya. So, sometimes, siguro, sa ganitong pagkakataon, tingnan lang natin na baka si nanay din ay naghahanap din ng kalinga. Di ba? At sa pamamaraan ng ginawa niya, ang pagbibigay niya ng lahat ng ginusto ng mga apo, siguro doon na lang niya ibinubuhos. Kasi nga hindi niya alam kung paano siyang na... It's not about the material quality, di ba? Material benefits. Yung pagmamahal lang na ipaabot sa kanya.
1: Yung bang ibalik mo...
0: Yes! Sa, diba? Sa ibang paraan.
1: Yung pag-aalaga sa'yo noon ng magulang mo, di ba? Na ngayon naman na sila ang nangangailangan, di ba? Ng pag-aaruga mo. Na noong maliit ka, di ba? Inalalayan ka, inakain ka, pinag-aral ka, lahat ng gusto mo binigay sa'yo. No? Tapos makikita mo sa isang ano na yung matatanda nila, hindi nila nirirespeto pag dumating na sa puntong wala nang pakinabang. Parang napakasakit nun. No, lalo na dyan sa Hong Kong, hindi naman natin nilalahat ha. Dahil marami rin tayong kilalang pamilya, diba, na mga Hong Kong family na maayos eh. Kasama pa nila yung mga matatanda nila eh.
0: Agree.
1: Pero marami rin na ayaw nilang mag-alaga, ayaw nilang mag-asikaso ng ano, inaano nila sa ano talaga, home for the agent. Parang sa kanila, pasanin na eh.
0: Agree.
1: No? Parang ang sakit nun. Tapos ipag-ano na lang sa ano, sa katulong, sa...
0: caregiver, ano, di ba? Kung ano man, di ba? Nakikita nyo naman na may mga iba dito na siguro iba sa inyo, ganun yung trabaho ninyo po, no?
1: At minsan ang dumadalaw pa, hindi yung ano, anak. kundi yung

0: Yung caregiver pa mismo. Kasi yung ilan na po yung dumulog sa atin na sila po, yung kanilang mga alaga ay nasa care home na. Pero ang kailangan nilang gawin na everyday dumadalaw sila doon para to keep yung si Kungkung o si Mama, di ba, na alagaan. Basta makita lang na maganda yung pangangalaga. So ganun yung nangyayari po, no? Eh, sa akin, siguro, Annalyn, isa rin sigurong advice or suggestion sa'yo, baka naman yung nakikita mo is reflective doon sa, hindi mo naiintindihan kung ano yung bagay na ipinaparating ni nanay doon sa mga apo at doon sa anak, sa kapatid mong si Cora. Baka naman humihingi din siya ng atensyon mula sa'yo. At ang sadly, hindi ko sinasabi ha, bato-bato sa langit, tamaan mo magalit, baka naman yung pag nag-meet kayo, nagsasama kayong dalawa, wala kang ginawa kung hindi sumbatan yung nanay mo. Nanay, tama na yan! Di ba baka naman yung nanay, eh, humihingi rin sa iyo ng kalinga. Di ba, sa ganung paraan? Kasi alam nyo,
1: hindi yan, yung pang-unawa eh.
0: Tandaan nyo po, the
1: old... Ano ko lang, Chairman Arthur Buban, disiplina ang dapat ibigay sa ating pamilya na dito nila matutunan kung paano nila ingatan ang pinaghirapan ng OFW.
0: Ako, I agree to that.
1: I agree.
0: So kaya nga sinasabi natin, minsan kasi as the person grows older, yung sensitivity sa mga ganyang bagay, minsan hindi mo akalain, baka maano ka, you know, maka-offend ka. So, ang ginagawa niya to counter that offensive, eh, sige pa rin siyang bigay ng bigay. Sabi nga ni Virgie, ako nga po, nag-retired na ako na nasa New Zealand na ako. Kaso, nakiusap ulit sila amo na bumalik sa kanila. At 23 years na ako sa kanila. At ito pa, magwa 1 year na ako. This coming October 14, kinuha kasi ako ng anak ko sa New Zealand. Mabait naman po yung mga amo ko, kaya lang talagang pinagbigyan ko na lang sila. Ang kita ko sa kanila na sarili ko at mga anak kong mga tapos na sa college at mga asawa, may mga asawa na rin po sila at kita. Nakita ko na sa akin, ano to?
1: Ang kita ko sa ayun, akin na lang.
0: Sa akin na lang. Ngayon ay papunta na ako sa US soon sa awa ng Diyos. O kita mo, so lahat sila na ano na.
1: Hoy, parang si Tita Janet, Lagundino.
0: Oo, di ba?
1: Oo, papunta na rin ang state.
0: Kita mo 'yun, oh. Kausap. Yun na lang siguro ang kailangan, magkaroon kayo ng masinsinang usapin. Ito sabi ni Tita Kato, caregiver palagi ang huling nakatayo for him or her. Maaring naghahanap siya ng pagmamahal from her, kaya lang nauuna yung emotion ni Annalyn. Totoo po yun, ano?
1: Minsan, alam mo, ang isa rin swerte ng mga Hong Kong employers, yung ating mga Pinoys, domestic helpers, bakit kamo, doon nila nakikita na iba tayong magmahal sa matatanda eh.
0: Hindi, kahit na...
1: Mga bata, matatanda. Yes, lalo na
0: basta
1: matatanda,
0: sa pangangalaga.
1: Iba yung pagmamahal natin dahil sa kultura natin eh. Mm. Di ba? Doon nila tayong ano eh, na talagang ano natin yan eh, plus factor natin yan eh.
0: Pero you have to understand ah, sasabihin ko lang po sa inyo to, for a person like me who has worked with other nationalities, hindi na po exclusive ngayon to sa mga Pilipino. The Indonesians have also gotten into the situation na rin.
1: Yes, mga Indonesian
0: lalo
1: din, mapagmahal din.
0: Lalo na sa mga matatanda. No? So, kailangan lang natin isipin na at the end of the day, siguro si Annalyn at yung kanyang nanay ay kailangan to trash out yung inyong sama ng loob sa isa't isa para maituwid po yung ano, sitwasyon. Kasi alam nyo, hindi po pwede nating sumbatan yung taong may kakanyahan pang magtrabaho at ibigay yung gusto niyang ibigay sa kanyang mga mahal sa buhay. Di ba? Para doon sa kapatid mong si Cora. Pero para naman sa akin kay Cora, medyo sana mauntog na yung ulo mo. No? Para naman.
1: May nakapal talaga ang mukha ng ate mo.
0: Oo, grabe. Kung ako, wag mo nang alalahan. Ay, siguro, kung ako,

0: aarugain ko na lang yung nanay mo ngayon. Pero yung kapatid mo na si Cora, ang suggestion ko lang dyan, lalo na, isa pa, hindi lang mang si Cora, pati yung asawa niya. Di ba? Dapat naman, bilang kung ikaw party lang, kumbaga dagdag ka lang dahil ikaw yung asawa ni Cora, dapat naman ikaw yung... kailangan naman dapat yung na sabihin mo na, hindi naman. Okay na yan.
1: Kaya nga sabi natin sa mga baguhan natin, no, na may share itong ating programa, dapat yun, ma-stop na eh. No, yung ganitong panuntunan at kalakaran sa ating mga overseas Filipino workers.
0: Tama na.
1: Diba? Tama na. Alam nyo, hindi nyo maiko-correct. Hindi na natin maitatama yung isang pagkakamali. Doon sa mga matatanda na eh. Diba? Sabi nga, sa kasabihan sa English, you cannot give new trick to the old dogs. Diba?
0: Taka muna. Baliktad yung book. Okay. Go ahead. Tita Kerry. You can't diba? Teach old... pati ako nawala eh. Ayun. Paki ikaw na magsabi. Dahil medyo na... Pati ako nawala eh. Hindi ganun yun.
2: Sinabi niya, you can't teach new tricks to old dogs. Ano ba yan?
0: Pakisabi mo nga. You cannot...
2: Teach an old dog new tricks.
0: Yun! Okay na. Ayos na tayo.
1: Pareho lang yun.
0: Hindi. Pati ako na nawala sa ulok eh.
1: Pareho lang nakasabi ng
0: kahalagahan. Okay, sige na.
1: Kahalagahan.
0: Okay. Sige. Tumawa na lahat ng mga kasama natin. Tuloy mo na explanation mo. Tapos na ba?
1: Hindi. Yun yung sinasabi nga natin na hindi natin maitatama yung nakaraan eh. Maitatama natin yun ngayon at darating pa eh. Di ba? Kaya pwedeng maging aral, no? Na kumbaga bilang OFW, mahalin mo muna ang sarili mo bago ka magmahal sa iba.
0: Okay.
1: Parang... Importante yun.
0: Akala ko may sasabihin ka pa eh.
1: Importante yun.
0: Okay, mag-break muna tayo. Let's take a break. Babalikan namin kayo makalipas.
1: Love yourself.
0: Okay.
3: The Chief Executive's 2026 Policy Address public consultation was launched.
4: Over the past 4 years, we have listened to the public, rolled out various measures, and delivered results in economic growth and improvements in people's livelihoods. I welcome your views. Let's work together to write a brighter chapter for Hong Kong.
3: Visit policyaddress.gov.hk for more.
5: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya ano pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayaran ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
0: Balik po tayo sa ating programa, 934.
1: Oy, natin ha, Chip? It's Ninoy's Day today, ha?
0: Yes, I know. I know.
1: August 21, no, nang siya po ay mapaslang, way back 1983. Ano po tayo dyan? Isa tayo sa... talagang pumila, no? Doon po sa kanyang labi para masilayan doon sa kanilang bahay sa Quezon City.
0: Kapit-bahay namin sila eh.
1: Mm-hmm. Sa doon sa...
0: Time Street kami.
1: Time Street, oo. Talagang makikita mo yung na kinaladkat siya, yung mukha niya, yung na pinahirapan siya. At talagang sinunod, talagang

0: siguradong patay si Ninoy. Yung kasaysayan na yun, hindi natin makakalimutan yun. Eh.
1: I think
0: kasi what... 1 year before nun, tsaka ako umalis eh. 1984.
1: 1 year before. 1 year after.
0: After. After nung 1983, 1984, umalis na ako pa Saudi.
1: Siguro one of the things that we should be able to understand, no, it's not just a symbol of what we call democracy or kalayaan. I think it's a symbol, yung kanyang pagkamatay is a symbol of awakening. Pagmumulat sa katotohanan. Pagmumulat sa mga nangyari noong panahon na yun. Siguro, kay kung ating ilalapat yun ngayon, sa panahon ngayon, eh yung nakikita po nating bangayan, nakikita po nating mga kung ano-anong anomalyan na nangyayari sa gobyerno, eh siguro, isa na rin, again, pagmumulat sa mga mata natin, saan nyo ba talaga gustong dalhin ang bansa nating Pilipinas?
0: Alam nyo, ang hirap nung ano ah. Ngayon, tinapakita na naman yung nasa eroplano siya. At saka, ito yung ano eh, yung ano na marami nagsasabi na sa kanya, huwag ka nang tumuloy. Dahil for sure, may papatay sa'yo.
1: Di, syempre. I mean...
0: Pero
1: hindi naman sa ano
0: ni, mo yun,
1: alam naman niya yun, 'di ba? Na yung hawak niyang passport.
0: Makikita mo yung ano niya na in spite of that, 'di ba? Inano niya pa rin eh. Yung sarili niya.
1: Sinakripisyo niya yung sarili niya.
0: Alam mo yung sinabi niya, sinasabi niyang Filipinos are worth dying for.
1: Kaya ngayon yung sinasabi natin eh, 'di ba? So kung ano yung naramdaman natin na pagmumulat sa ating isipan noong 1983 hanggang sa pumutok po ang People's Revolution ng 86.
0: 1986?
1: Sa loob po ng 3 taon na yon, ngayon, siguro, kahit na hindi na natin, kumbaga, balikan ng 1986, ang balikan lang ho natin yung pagkamatay ng isang taong inialay niya ang kanyang buhay.
0: Ako, I'm a member of August 21
1: 1983, sa panahon ngayon. I think, to me, what is most important is yung mga... Kung ang paglawak ng ating kaisipan noon, kailangan lawakan natin yung kaisipan natin ngayon. Kasi isa na naman pong bahagi ito ng pagmumulat ng ating isipan at damdamin sa mga ginagawa at nangyayari sa ating
0: alam mo,
1: bansa.
0: Malaking katanungan din, ano? Malaking katanungan up to now. Naging presidente ang kanyang asawa. Naging presidente ang kanyang anak. Pero bakit hindi nagkaroon ng kasagutan kung sino talaga ang pumatay kay Ninoy? At kung ano, sino yung mastermind?
1: I think the hardest part there is wala talagang ang question nga ngayon. Siguro, dapat itapo natin yung katanungan na yun. Because for all those people who are in government and who continue to support yung ipinaglaban ng ating isa sa pambansa nating bayani na si Ninoy Aquino, bakit hanggang ngayon ayaw nilang ukatin yun? Is that going to be buried in history na hindi natin alam kung sinong pumatay?
0: Maraming haka-haka, di ba, na lumabas nun na si Danding Cuangco, si FBR, si Imelda, si Bear. Ito yung ano eh, mga pinaghihinalaan eh. And even si Juan Ponce Enrile, kasama rin sa pinaghihinalaan nun.
1: So kaya ngayon yung gusto nating isipin. Hahayaan na lang ba natin? Hahayaan na lang ba natin yung mga pangyayari noon na mawalang, mapawalang bisa na lang mo yun at sa araw na ito hanggang ngayon, wala pa rin tayong pinatutunguhan. Yun ang kailangan natin isipin eh. Ako sa akin, what's most important is the relevance of yung pagkamatay niya. Yung hanapin kung sino ang pumatay sa kanya, it is only but right now, hindi na po yun, feeling ko, hindi na siguro ano yun, parte ng kasaysayan.

0: Yan siguro kay alam siguro rin ng kanil ng pamilya kung sino talaga ang pumatay.
1: Kasi kung 'di ba may mga ano noon, mga sinasabi na hindi gagawin ni dating President Marcos na ipapatay niya si Ninoy Aquino dahil alam niya ang magiging repercussion yun sa kanya. And si Ber, na kanyang chief of staff noon, solid ang loyalty kay Apo Marcos. Kaya mahirap daw na paghinalaan daw si Ber na siyang mastermind ng pagpatay din kay Ninoy, ganong sumusunod lang siya kung ano ang pinag-uutos ni Apo Marcos. Yung loyalty niya doon. Kaya daw meron daw talagang ano, nasa likod na maaari daw kuno, hindi pa masabi kung may katotohanan ang First Lady Imelda Marcos, ang pinsan mismo. Di ba? Pinsan ni Cory Aquino, si Danding Cuangco, na noon ay loyalist din sa mga Marcoses noon. At dami pa ng mga Marcoses sa kanilang tagong yaman. And even FBR, pinaghihinalaan na nasa likod din.
0: Kaya nga, no? So sa mga ganung sitwasyon, I think para sa akin, kung ayaw talagang ukatin ng pamilyang Aquino ang sitwasyon na yan, dahil it could be a, sabi nga nila, it could be a Pandora's box na mas mabigat pa ang kalalabasan kung sakali man bubuksan yan, nasa sa kanila na po yun. But in history, I think bilang Pilipino is kailangan nating isipin kung yan ba ay paulit-ulit na lang nating titingnan ang pagkamatay ng isang tao na ang kanyang plano ay buhayin muli ang Pilipinas.
1: Pero maganda yung sinabi ni PBBM, ha? Today.
0: Oh, syempre, yung national, yung pagiging nationalism is there. 'Di ba? Kailangan nating tingnan ho 'yun. But I think what's most important right now is for us to be open-minded. Na kailangan natin itaguyod yung nakalimutan na nating alaala tungkol kay Ninoy, because he died for the country. Sabi nga niya, 'di ba? Filipinos are worth dying for. But are we worth for the country, the Philippines? Yun ang tanong.
1: Alo na ngayon, watak-watak, ano?
0: Oo. Wala nang ano eh. Wala na po tayong, there's no focal point sa nangyayari ngayon. Bangayan na lang po nakikita po natin. And that's the sad part about the country. Alalahanin po natin that we only have one country to be proud of. I was just looking at a analysis of what the country, the Philippines, was in 1970s and to where it is today. In the 70s until, di ba, until today, in that span of time of more or less about 60 to 70 years, kailangan nating tingnan ano ba yung naging development ng Pilipinas. In the 70s, we were between 3 and 4 of the top ASEAN countries in the group of ASEAN members. Diba? Today, from the 70s to 2026, we are the 7th country. Nalagpasan po tayo ng mga sumusunod. Malaysia. No, nalagpasan po tayo ng Singapore, Malaysia,
1: Vietnam,
0: Thailand,
1: no?
0: Indonesia, Vietnam, Indonesia. Tapos tayo. We were one of the most promising dragons of Asia. In fact, we were nearly at the same position as Japan. Ito na lang tatanungin ko nga eh, di ba? Ito na lang sasabihin ko po sa inyo. For those people who have been in Hong Kong for almost 30 years. Ako, 37. Same as Tita Kerry. Slightly less lang. But tingnan nyo ho ito. When I started here, the peso against the Hong Kong dollar, or the other way around, 1 Hong Kong dollar was only 1.5 to 1.75. Ibig sabihin nun, 1 Hong Kong dollar is 1 peso 50 cents or 1 peso 75 cents. Ang palit. Di ba? Almost 1 is to 1 ang palit.
1: Ah,
0: 1
1: is to
0: 1. Almost 1 is to 1 nga ang palit. Di ba? Because 1 Hong Kong dollar is 1 peso and 50 or 1 peso 75. Naglalaro po yun nung time na yun. Look at it today. 1 Hong Kong dollar is 780 pesos. San tayo nagkulang?
1: Oo.
0: Diba? San tayo ka nagkulang?
1: Malaking katanungan na ano eh. Nagkaroon nga tayo ng tinatawag na in the history ng ng mundo. Tayo yung first ever peaceful. Walang dumanak na dugo sa People's Power Revolution. Ever. Inanayan, kinapikat ng ibang bansa. Hindi nila nagawa.
0: Ang puntos ko is, ako hindi ko na tinitingnan yun.
1: Yun ang tanong mo nga eh. At katanungan ko rin. Saan tayo napunta after that?
0: Oo. Tingnan nyo lang po. Ano? Kasi ako, I the first time I came to Hong Kong on a visit, I was what? 10, 11 years old. And I remember clearly, ang peso, tandaan nyo po. The peso, pumunta ka sa night market sa Mongkok, tinatanggap ang peso. Imagine mo, tinatanggap yung peso. Di ba? And even small shops, bili ka sa isang dispensary, they accept Philippine peso.
1: Diyan sa Hong Kong?
0: Yes! Because at that time, pwede ka maglabas ng peso eh. You can bring peso. Mm-hmm. You can even bring lots of pesos and exchange it. Eh, tinatanggap yun. Our money was nearly as clear as gold. Ngayon, hindi na nga, ayaw na nga tanggapin ng exchange, di ba? Tapos ang palit pa sa'yo, grabe, napakababa.
1: Ang euro nga daw ngayon, no? 2 peso. 71.90 kahapon.
0: Di ba? Wow. So, you can just imagine, ako, I saw it, di ba? During, when I was young, the peso was only 7 something. 1 US dollar was to 7. Which is now the equivalent of 1 US dollar to yuan.
1: Diba? Oh, kasi ako nung umalis ako, 84. 1 US dollar, mga 7 to 8 pesos.
0: Yes! I mean, imagine nyo po yun. Ngayon, ang US dollar mo is what? 1 US dollar is about 60, 61 pesos.
1: Yeah, magsi-62 nga daw eh.
0: Oh, di ba? Imagine nyo po yun. Ngayon, ang question dito, kayo bilang OFW, it's nice to see it that way. Pero hindi ganun dapat ang tingin natin. Di ba? Kaya nga ang dami ng mga kababayan po natin who will not stop migrating elsewhere. It's not really about... Kita nyo po, ha? Ito na lang sasabihin ko po sa inyo para malinawan po kayo. I had a classmate who was already practicing as a doctor sa Viluna Medical Center, including the veterans. Okay? Para lang masundan niya yung anak niya who left for the States already. Ano yung ginawa niya? Nag-aral huli siya ng nursing para makaalis lang.
1: Pero doktor na siya.
0: Doktor na siya. 10-year practicing doctor eh. Diba? Because they don't accept doctors in the States. Ito yung nag-uumpisa pa lang kami. Pero imaginein mo, pumunta siya sa States just to make sure na makasama niya yung kanyang anak. He downgraded himself, took exams, took the CGFNS, took everything para lang makapasa. And then eventually landed in a very high position sa US military. Siya yung nag-handle ng communicable diseases. Pero imagine niyo po yun. People are downgrading themselves para makapangibang bansa. But there, sabi nga nung yung mga kakilala namin na nag-doktor na naging nurse, eh, pag nag-diagnose,

0: yung mga doktor doon na mga baguhan. Sabi nga nung mga dating doktor na nurse lang doon, sabi niya, hindi ako magda-diagnose ng ganyan. Imagine mo po yung mga nurses natin na nagbibigay ng payo sa mga doktor sa ibang bansa. So, yun yung sinasabi natin, sana, di ba, hindi na kailangan nating iasa ito sa gobyerno natin, iasa na natin to sa sarili natin. Ano ba ang plano natin sa bansa natin? Yun ang tanong.
1: Ayan, oh. Si Mila Santander nga daw, dumating ako 1996, 2.50 lang ang palit. Wow. Sabi naman ni Norma Turla, kung tatanungin si Auntie Claire, isa lang ang sasagot niya, isisi sa mga Duterte. Sabi naman ni Gail, sobrang boom tourism ng Vietnam sa atin, walay. Masyado pumapasok, ang mahal kasi. Alam mo, yun nga yung nakaka... Ano eh, dito sa atin sa Pilipinas na dapat, di ba, yung local tourism, mapalakas natin, paano lalakas? Eh, pag nagpunta ka ng ibang lugar dito, mas mabuti pa pumunta ka ng ibang bansa sa mahal.
0: Agree.
1: Ba't hindi makorek yun?
0: Ay, masakit pa dyan, di ba? Minsan, yung iba pa, sinacharge ka pa ng US dollar.
1: Oh, nako! Sa Plantation Bay lang eh. Ang cost ng mga... Ano, sa pagkain, tsaka sa mga amenities, US dollar.
0: Kaya ngayon yung sinasabi natin, ano ba ang plano natin sa ating bansa? Alam mo, ito lang, recommendation ko po. Ha? If you will ever have the chance to watch YouTube, watch the interview of Gary Valenciano kay Secretary Vince Deason. Okay? Just watch it. Eh, type lang nyo, Gary V and Secretary Vince Deason. I was watching it for about an hour and a half today and it is an eye-opener. It is an eye-opener. And you will see how some people just has the knack. Talagang meron silang puso. It's not just about the statement na binibitawan nila. Ang ganda nung sinabi nga ni ano eh, ng ni Gary tungkol kay Secretary Deason. 'Di ba? Ang sabi nga doon sa quote, 'di ba? Si Secretary Deason could have been an exception that he was chosen for the role.
1: Tumanda siya, ha? Grabe laki ng tinanda niya.
0: Oh, sobra talaga.
1: And I feel him na ano, yung nakikita ko yung dedication niya, na gusto niyang may mabago talaga at tulungan si PBBM, no? Sa nangyaring mga ghost flood control project na ang lalakas ng loob ng mga nakaupong senador na may mga kaso na nagnakaw, no? Yung mga congressman na mga contractor, no? Na hanggang ngayon nakaupo pa rin sa pwesto na nagnakaw.
0: Pero sa akin, yung sa kanya, I read him differently. Because I read him, if you can only have 10 to 20 of guys like that in government. Ang ganda nung sinabi niya eh. Dati, nung bago siya pumasok, bago niya naiba yung pag-iisip ng tao, sabi niya, we are a problematic country. Di nagtanong si Gary Valenciano, bakit ayan ang pinapasok mo? Hindi ito verbatim, I'm just trying to relate what I remember. Sabi niya kasi, pag merong problema, hindi akto yung solusyon ang iniisip. Ang iniisip ng mga kababayan natin, hindi problema yan eh. Diba? So instead na iniisip natin na pwedeng solusyonan nyo ng tatlong, ng tatlong bahagi, ang pinapasok niya, we have 20 to 20 plus answers na hindi natin magagawa yan dahil problema yan. So the same thing as what we always think of ourselves, di ba? Dito, pwede nating i-relate yan sa trabaho natin. Ayaw nating gawin yun kasi masyadong mabigat yan. But did we try? Di ba? Meron ba tayong exception doon na nag-attempt man lang tayo na gawin siya? Di ba? May kasabihan nga, di ba? Would you want to have regrets in the end that you didn't even try? Or would you rather try but you

0: failed, but at least you tried.
1: Sinubukan mo.
0: Sinubukan mo eh. Di ba? Kasi yung iba, ayaw kong subukan dahil alam kong fail siya. That's exactly what our government is.
1: I mean, and let's be part of the solution.
0: Yes.
1: Not the problem.
0: Yun na nga yung sinasabi niya. In whatever I ask how to solve it, problema ka agad ang ipapatong. Sir, ang problema dyan, ganito yan eh. Ang problema dyan, right of way. So, bakit hindi natin gawa ng solusyon?
1: Solusyonan.
0: Yes.
1: Kaya naman.
0: Kaya naman. Sabi nga niya, di ba?
1: Sabi nga ni Kat, corruption, kung wala yan, super yaman ng bansa natin.
0: Tingnan mo lang to, ha? Ang ganda ng explanation niya, yung isang public school na nasunog sa likod ng North EDSA SM. Sunog. To the ground. Okay? Nung nakita ni Secretary Dizon, na pinuntahan ni BBM, sabi ni, in-instruct si Secretary Dizon, ayusin mo siya. May nagsabi ka agad, hindi ho natin magagawa yan. Kasi, at saka kung gagawin natin yan, naaabuti ng 2 taon. Ganon. Alam, sabi ni Secretary Dizon, wala tayong magagawa. Gawin niyo ho yan. Tandaan niyo po ito, ha? 24/7 ginawa nila. In 45 days, natapos yung eskwela.
1: Natapos. So, yeah, I saw that.
0: Hindi lang siya 2 palapag nung bago siya nasunog. Naging 4 floors.
1: Kaya eh. Kaya, walang imposible.
0: Yes.
1: Kasi kung gagamitin mo lahat ng resources mo sa tama, kaya eh.
0: Kaya.
1: Kaya nga, dito nga, di ba, magandang example kasi dito, yung Marikina eh.
0: Oh, kita mo yung DK ngayon.
1: Nasa
0: grabe.
1: Nasa local talaga eh. Nasa local officials. Hindi siya national, nasa mga local officials natin, mga mayors and governor. Ang nakakasakit nga na kung napanood mo yung interview ni Ted Pailon, ni DJ Chacha kay Governor Fernando.
0: Oh.
1: 41 billion budget. Wala daw siyang alam sa 41 billion na yon kung saan napunta.
0: Imagine mo yun. At saka ang sagot, di ba?
1: Bilang gobernador, di ba, nahugasan mo yung kamay mo na wala kang alam doon sa 41 billion.
0: At saka ang sagot niya doon, climate change. Eh.
1: Project sa Bulacan, ikaw ang gobernador.
0: At saka climate change daw eh. Kaya wala ka daw siyang magagawa.
1: Shame on you.
0: Anyway, dyan tayo nagwawaka sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. It's a weekend again. Gaya lang ating finorecast, mukhang maulan na naman po tayo over the weekend. So, kailangan tayo magdala ng extra mga damit at, of course, ang ating mga payong. On that note, maraming salamat po. Love you guys!

ikatlong biyernes ng bawat buwan sa ganap na alas 10 ng gabi. Samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.